Chanelichungova a coxa choramic a pinyasunik in the carnasomic tab in mater kanga glan tater long minyak pot washing anangata in you walked in nirang nerne tabani nunakim sanirani tap go work pinya shooting nirute atilla pair hooting at the root. Ta naktilangat at the rock. Ta naki yangat kin yangat at the rock. Sulita na nu yangit at the root. Uvashin tapruma coxa chorang name. Ha nangatali pik pagirang nakhluchima in yuoktin ngurang nangre. Ta na irnirutini at the ronigok. Kami kaktut suli kami kloka huting ta nami ningit po korang na huting at ironic ketat man na at nukakan ngit sa loktok manunang at kinan ngit paluktok nuyak paligorat ubo ko tara ilan ni tam nagok ang iyuklak kalung nira kaya tukto nunga Tarif sinyan in Sodubogo, Washing, Tamnago, Kalung Nervix Army, Nala, Umersugu, Kaner Minun, Imrexilugu, Tashama, Anernikarnik to the Larmesun, Kalung Ner to Artok, Tigup Luit, Imrexit Karlugu, Tamna, Tarim Ilanga, Sinya Amitana. Kalung nervini, uvashin, ta nakalung nira kuni piyalo kami, to nungagok, tunni jora kagige, sa mga nunakimun, uvashin, tunira kluit tamat ko kalugorak tani, tunira kakluit ni koranun simira kluit, ang ilakaktok, ta nagok kalung nira kaktok, uvashin, ta bruma, Ang yuklim tugle tam naligok munaksi yak toaktok tabunga sunik savalura kahone sunik tana tabani kane yahone tamanigok unipcar si magalokarova puyuk lasuk nang nga washing tabunga kahone Munakshib yun itawani, itkalo kami, yung niksakaktoro, tiritse yamik, tana, aglit mo niglektomik, uvasin, tam nagok, yung niksani, talirminik, king maktitarga, nagagoro, watam na, kilirlugu ni pilecha, tabruma, at nelechok tana, Kiyok shaktit kalora rigagok kilirunini pilechok ta natale uvashinit kalora mitana ang ilakuni uvashin tamna pinyayok tamna nukatpek nigok takliraga laruk Tak slip lutik kanutun, tak pangagok sunik nikisar ni rahtok na paktunin. Kutsik saanin yun ni tak slip lutik ni tana noronin panga nikisar ni rahtok. Tam nali pinyayok, nubasin, tam nali sisamangat, tapko sisamangat. Ta naligok ito ignemun ignerin na ignerup kangani siniktoraguruk ta nasite siniktoraguruk o malgumit na kangani siniktoraguruk ligok tamna sisamangat asin tamna talimangat Inaligok subrula
Yapegatami tup kurami tana matutip luni sinikto waktu tana lehi sinikto rahuni tamna talimangat uvasin tana inyune huting tamna lanikok angiyuklek tunisi choral gitok kalungne kahuni tonunga nunakeng minun uvasi tonani tunip magit kalugore tamatko kalugorakte tamatko go kapiksugat kanuklugu pinyak naktanik kalugak nipligu uvasin tabruma nukatpe mangiyuklim ukagviginire Nufwa tamna kalungni rakviksaa imriksillaklugu ukummeklugu nalagun asin tonang tarim natkanin tiguklunga kalungneraktunga tasama pugutoreklunga ibyan ngong nernirtutilamnun inangre uvasin tamatko inyut Ukarbigin rat, uva irnibut mako malikpatin ta nakalungnitin na yakpigit in nakluwigo kila nukarbigigat uva sin in nakinire agla nami kanuktit kisivalukit ka tamat ko malikpat nga uvo na kalung nehlera karan na runi lechok in nakalore gok piyak kok din na suwa luwis gok in nakalore nukat pe tatlat malikpat ni kalertot uva sin tamat ko gok tatangisa kalela ko pere chirniting tablo muna tara uplakun kalla kupluit pilkhinya un retir ni ting tab mu na malik luit washing plako man tamat ko nukat pe dulang ni ra tamam na kalla gwini ko wel so tu ti plu pichang to na ni tarif sinyani to nuwa taqiyakh luit tabruma nukat pe kalung ne ro mu kum taqib luit tikit manit takan ngodib luit tarif sinyanun uvasin uqaqtu tinre upona na mamnik imersit kisilgitsiga qanimnun asita nukummi miliu qanutun qonagi isinya ataramik kingelagisi ataramik Sama inyak tukama uwekapku tarunga tane imreksiru tiga ililirakto asi imreksikuni inakluyo kapsi luwit alkaksu we konagit kubluni ipyan muli kamiku uwekak nipliu hangak tutamatko uwasin takan imreksin nga katunoro mulgu kuwa kubitok tada toto kuwa gitluni tap kununga tani ipyan nguli kumi ipyan nguli kuma sama isaktak to kasirunga tari glututi lelya pa kuma inakang ikuwa kuwa katunoro mi tada ni akupibluni takan na Pugutse huting imreksitami tarim natkani kalung nertut. Kepererut iglaktut ukaktut pinyausuktut makuninga kalugoranik tigukarmiknik. Piksuminga alaksoktimiknik alapitut imnyoba kulektor itkakhlugu iswilay tilani karnak matut tarimi damnunipchak tara Allah sukani ko kinge la troplwit al pinye yoatut kinge ne yoatut alla pillakat pinya kipre challa per tutuqa tutilaktut kisem magokte unna tamna nukat per ipyan mulillapok isak torallam ne alok tok tan niple le mir kanata kukat ko kananitut
Tarata ni saktor lang ni alo kami. Ipian ngulilya kami uweng ngatam na imik. Takat ko te suchok imole rupe imhommatulere. Sukang nen ngacok tasama ipilektut. Tamna nukat pek. Pek sirok. Sapik. Tok siruk le poro mirok amat si samat ane katigalongi anangalo sapik tok siruk ang yukangit nyik uwasin kana sapik tok ni piyalo kami temo kanrilu ni piyuminye nyami ukareng naksok tamwa ukaksak tok si sigurgo tamapko tam na tokotsuklugo Washing, Ilanga's Gorni Plexo, Ashugum, Tokosunga Naguta, Na Pira Lagli, Nanso, Tertiguallokonga's Walk, Astar Lokonget, Soak and Eating, Ipip Carnipluit, Tokonipluit, Washing, Tana in Narto, Isertop Kakanga's Gorova, Sertop Carsitanget, Tiguluter, Pisar Sitanget. Uva angila lakumnye pik amwa anamnun uva ana amma tana inniya nga sulitona na kalungnerving me uqarvigi yallakumnye piyu anaga innaman tapko angirnrati uqarvigi yallashkinyogin aglantar utilla perna uti perna Inagargo ang aktuok tamna, uwasang ilaho ni anam yun. Ano, nukakawigip lugo, tana, iling isa tamap ko nun nakangmit, irniting malikit luwit, ingmikning malakopeak luwit, kalungnertit luwit, tasama imang muntarungi pipkakting ni pluwit ilan ko, ukotiga ano ni. Uva ukoti yallakikpin uterlunga tama tama ko utillakopay kangatni uplami sinigtakarlunga uva sinyang ikat ka utikumat nga inagok hanani uva sin hanang atam na umisukalokto kanusitsok uva sin ublakokman Tam nagkukublami ang tatiliya tugle, ang yuklim tugle, tiliya. Tam nga kuplo, tam apkunwan nun akirminun at aning nun, ukaksitak tonun. Tara, kano ang alat chukparung, ang alat kuplo. Uwasin, tam nga kuni, tam na. Tana uvasi mirik siternere tamna tugle unuago ayoti plugu tabrumangi uklim tugle ayoti lugu tarimun igitchaktoror siyat imnya nik taksiraga hurup uvasin tigu plugu umeyoramun ikiplugu ayoti nerat Tasama tari mitinirsanganun kinitsuklugu. Uwasin, tana tonungotiplugu iputututuwa kailang tsaklugu. Tasama na kataktin naksivaluktok, inahuting kataktin nirat kivilirugu. Tamna, uwasin yo lahuting tara kivilirman tasama tukupman unitsat umisuk pagilutigo piyakok ditsinipilugusok. Irniyo timik ni kipchuninga kalleralok tonik. Tara ilangargo kingyang nasokumek tuktot. So, kukin niya nekok nusorak pa imirmi. Tara, inya tokon hilkin niya sok. Ulaglugo umemon ikilugo ikip kareglatput. Inokakuting utakip lugo. Tamna na. Kinisigalaw kating ulaklugu, tiguplugu, mayorang mignunikiplugu, ang ilgote nagat. Uwasi ang ilgote amitlong, tabrumagok,
abruma irningan qarvigige hanagamna qarvigi yallaqtiruminyet piyu ammatanna imermun iginniplunga amma isumaru tanallaqtireruminyet piyu innaqman angilhinniratapko attanach angillaqhunesiwa anaminunuqaqman Tarut kulla pelgichan nga uplakun temgu uplakun ikip kasiyan ni naman itna huting ukaktut itna nga anani tarasinik torani kami tamna anangan tilinga itna nga sinigura urok o malingmit na sinik torurok ki tamunga rin ikip kang nang nga din ubutaku itna upangan sinik torurutin Inaklu olak tinnga tara tamungang naksok tamungagok tikin man tigulil gichat takuwa umisuk tutuwa takilya chat tam maliksok tak tara kirungnik kalagarik sitibluting inaksutin rat kanganu nilibyo inakotiralang nalohas gok tam ni ikinrilyaka Ingnermisin murahurok tara itial gichat ubatin dan nagok pilitit lechat suralo kami rungkat perti uragatin na mani surakatoran ngisyo ubat tara ni pilit mani tara ni apiksul ginyasok Uva anaga amno kahwigi yallak tiruminyet piyu hamma ikip kani ikki ikini piyunga kanu innaktok takkuva ikip kani kapsinya innangre hangilginyiga tapko atanat anano kahwigi yahukmago tajatam wahuni hangilahuni Ukarvigin raana ni tänne innekotigalloon nipluni ikinrillang nipluni tamnagok akokratjoraknek uumisulillapäähuni uumisulaksok suvatasurinna irnirutini angallan nipluitsuk ilieporo mirot inyuoktini raaninnek misani Tarobona atosi niya tubabko nunakirmit at ibabitlutigok tapko nukarit talimat. Kinyangat at tilangat inat nuangat at ibabitluni. Taratam na ikip karnekakting itigalgit niyamitlong ilangat tililgin niya tamwa. Tamunga kuplu takuwa tema piviksanga tikima neilgitsak huwasin anangata tilinyga tara pitkuplu tamunga kuplu puyok tegukaga sutilangata avruma sisamangata huwasin irnik Irniksal kesurok imnya, wasim mereka setak terlalu kelok surai unen yang satu nasasai gelang sok, imma aku dalam negor irniksal kira surok, amas sibulim tukleni itok timoter mereka, dalam muka kami ia nak irurecemon kongusinat tutilu savik pangmik. Anok shalor argo neko kipinril gichok imnyar nikshar minyun king martit luni pisurok kili lechagor unir nikshangan king makaming dam nagoro wasawik pangmik anok shalor gichat neko inhal gichok dam naglasawik pakikloguni taratju luni uwasi dam na talimangat imanili sinikdorurok Umariksape minokunang manorelami unaktami sinigurahurok Taratalimangat kisingong naksok Hanangarugurumisulilapertok
suatu surat ni ngurugorak nene angalan ni peluit tara dililginya dam nakulak ilviliva unak tami singura hurutin tara lilutamam na uktorel hirung inakluo ernini tilinya wasi tam wakuni tara gok takilailin ikangat wasi tapko ukar begin ubagok tining nersot tapko tinik pahuting inakakaisatunit tomik akat sinersot tabrumago kilyonun kakivik paru minyum na mangatun aktilaling mun kitkanun inisiklugu tara utitsak sinirat takanwan nalakumanin nalaktok mulgutip lugo site ignerve milyonun ignerpora minna iyaktun ignervilir iyakoma milyonun ignervilir tatun itomun mangungrat tara utitsaklugu unnovak ublaruman utsungnarsim magu amugalorat ni matnigok taruna kakaitunitop kitkagun nilakataktihuni nilakataktilgitsugok tara umitsalapeangasun maanutamatko inyut piyakonyaktot uvetsarikpoglugukte taamna uvasin nagurilangitsokaktut unovani tukunneenrinnerikput tara tallimani aklaan piyooraloorikput tukunrillakikput itigarikput taanna unna inyuu

mengata ha ngata nyukti murang nekang tertam na na lega no kulakak toklu mistake katak tok miglu uwasi tuluka miglu kayok tu miglu uyulak tang na ya tulugar lugu ko kayok toklu illorik nyunirang na menyaksubim man nikselak tukura mekanuti miten murang na hutik kayok to kesum mersok partok illor menyun tulukam himnyaliman nikshaksi hurarma innaman illonangira de makayok to larsal lakugu tasa iklekhuni tukuramun tikitsok inyuksuk talak tukuk silatani tam nakayok to wasin ak nagreche ho kitcha taktiktok himmakanu tu so na taklak tala talurang neng tabru mago kag nagreche ni plitiga sunek pegang naring nyak pek nagagok tuluk kabgo ang kayok tubgo ang ira ang naring nyak sutin nagagok tem tam nago kag nak amutak pe kami besak tolo kami ujuraja reje niyo ani rilak tok acok tiga kayok tok kayok tubo ko la kutirang nere tap ko acu seni ujuraja panik tut ang ilak ta kami tereta mong ilom minyon tuluk kamun isa kami tuluk kami ilom na persok tiga ilom na kinyupa piling ulit pichit nakhlu tabru mago kayok tum piya ilo uvali ta mga huwit ta na chok tira yak miyatin nakhlu ang itok tuluak uva ta mga tikit chuwit inyukruk ta lang na sila taani na lang ni galawitin asin ang nagreche richo ataktik pan niplitik patin sunak pe kah naring nyak pe inak patin ang ilak sang naring ilyo it nagagok tulog ako lakto tamo ako ni makanigli na chat ako ting mira ang ulgitso tara sila tanon ili ami inyuksuk talang naksok basing ang noreche ako kitso ataktiktok Jauh tak terkami ni beli tiga tuluak sunyak pegang naringnyak pegin naraguk tuluk kabukiga iki ang naringnyak soten aniraguk tuluk kap tuluaguk sokang nen rilgitok nami Acu saya akan resil gitu kok, anak harga lorang nenek lu ni. Tertam nak nalin gitu, anak unik cak semnik dari ini leh murah lor nengah. Aglan wa, kau yang lapar tunggu wa unik cak lih semnik eksi yang lor kama, unik cak tunggu tap kuning tema. Unip chat kay mayal guru ama ilisat kang wachaning puyok luit unip chat lotat unip chat puyok tuni dan na puyong nang nasut itkat kilyak luit aglan wamak pirani tamat kunak nga aglikirak kam ni unip chat na sagalok tunga upinaksawak kayak talang mingurang na kama inyuti kayok lunga tema nerep charlunga nangin resilag loan nga ilakatika haspilami iningani sulinyu kinga surirot kuyagitka kuyallapetka nunakanin tema ing surirot ilakatikamnik tara kaitun horang netka nagligalog misatka unisimallakalogat kupinagsabuk aglan aga yurang nek ngapto sulinyu ching surirot te menuna kanin kuyagitka ikayok takaktut kamanakto mikaga yun mik sangi mik pekakto mik inyum buk perel hanyak mani sulit wa katod lapluni